Hello, Kut. Ito nga sa tiyalaw may kasimahan na kulang may CBC. Kulang may nalat ti Lucy. Tama na CBC. Kalun nito kayo tas may nalat kao tigit ti Lucy. Ulami, kita ko yung ulang may tilago September 24. Uwang ako kakiyo yung alis na nabiyapik. Jamie, asi kayo tigit lago. Tama ni ula, ano kaya tukulok. Tama ni kalun ni kao makitok. Temi takibok. Ano ka ang niyak baduk kami la ulumi. Sila ko kanoy na kanyak tingin na kawajig ay kanong niyak majigot. Amatok. Ula ang yuto sa niyak tigot. Tan sa lumayam ikong makuti. Ni tan na pila ka katatok. Imin ilin niyak ta si maluni. Tama ko nung ilo ka lakap tayo katatunod. Tama sa pamisan. Ito sa pagbigin Amat ta mga sani kira mo so ng mga tigo ta te matamani pinaso ako sa mitu sa katagasi ta pani ang nanut kima view kaya to ta na mapilalak ti dugo tamani ko eksang yok ta mas ma misano ta pani katawlo mo yung CBC kundit apat sa tuyo ko tusang nera lo tigo amat te kani August ko tilo ko takagalaw tatin na ila ni Jao Tiet ni Jao Siak Tidlu ito ay kani ni Jao Siak Laos may mitaw to sa mga kiluta ama tan utak si malam may tidlu ko tapa ni sa ni kilo ang mila umat CBC kuni pila ka katawa yu Caitlin Jonas tapa ni nagilaw tanga sa ni kilo ang may unika kanya kilo niyong Pivalia yula sa king uyaw ta na ukay pat ta na kayo sa alutok. Pivalia yula ka katong niya kaluni. Ula, good morning and welcome to Kudlakan CBC North Radio 1 as we broadcast live here in our Akaluit studio. Today being Thursday, September 24th. I'm your host, Luciana Vipic, here with our technical operator, Jamie. Yeah, it's a little windy out there here in the capital. It sounds like the wind is expected to increase later on this evening, but we'll get more of the weather forecast for you in a bit. But before that, he's got the power. We'll hear from a green energy expert who taught himself how to make a solar energy device for his cabin. An influential Inuit rights advocate is fighting the Nunavut government for the right to age in the territory he helped to create. So we'll hear from the CBC's Juanita Taylor, bringing us that story. And one of the creatives out there, when did you realize you wanted to be an artist? Well, hear from an artist at Inunatsiavut, soon heading to Sweden, for an art residency. And of course, the regional news at each bottom of the hour with Kawisa Alokto. But before that, sila upkano yung nangyayating itamana kikita alam ito sa ka laong may labot, tamana yung kalun ni Nubuya Manilak, Nubuya Niyatok, on minikatan na yung kasugiyaw lunay, bulo sila lukatan lunay, ulapigyaw lunay. Ano ka nga on na mig 30 mig 50 mig kaya niyatok kasi ano unno sa tamana 50 mig 70 mo kaya lang na nakatao si mayo ko na kan na 26 ama kimero mi sila lugun ni palelo ni ulang o yok sa kanil no ya katal niyatok on na mig 20 mig 40 mig ano ka na kan ni kasi ani tamana 40 mig 60 mig katal niyatok ako ni 7 ama laking ang ni sila kilot pala niyatok akin na mig 30 mig 50 mig kaya lo ni ano kininga ako ni 6 panatok nubuya lo

0: Te makau ye mai inna ola kata suna tu inna lima tiat akit tu palia tu inna ngata taman nata oksualok akit tu palia neng aku si yung inna kata kiluni. Te matamani pina suaku si kata tetin nila nungo ni taman ni kipalam mikta ko energy forum guna kata ya kau makuti lagi nang mod kangak senang me dilaw me mata ta ko aga ko ta mata ko ka te mana kasi yung mata kanok to ko te kap tutik or kanok to ko te sana kay ka pil o ka katigi tutik ta na ta Jackson sabi kita kagita klinda ta na o kap tiulo me yok te ikan ika te mati lukit ta na kampanya kap tiyo yuta kuning kao makuti lagan ng mo kanong ay salamayami ikong makuti lagan ng mo ta na pila ka katatong tas mas CBC ko ni Toby Otaw ipasak apakso ko na lang ako.
1: Tema kangyak sinang mit tunga suktit katarao kasi kikotoy nang nit tamatuman niyo yu aga ko yung may katimatidlo si o kausi kakatarao pisi takwat ikumakutil rin ng mit akingin ni
2: ihumagilutak ko okwalu aking it ko

0: between Langnau Mata, Kawai Malukta, Yorop, the Nunavumi, our electricity tamna, generator good, generator comat, okolumi, atokta masukilu, our electricity, akito pale, between Langnau Mata, Ujero Sulata, ni human na laptop ano tako hekiniko tu tama ano hekiko tu ni atok tulon malapta ni for our energy production.
1: Tema katima tiluhit ukaktiu katarong megave ilinak titinel mit nunaring ni kanok tu saksi mavit tako ilinak titinel mit ukyok takturi mamin.
0: Itakwa Yukon milu, Nunavin milu, pilinulang matali, aku negolu, pilaga lang mata, hydro, imak, tako imak ko tuni, malu, anorik ko tuni, wind, pilaga kang niliulang matali, takwa, ang katigi ka ngata, pinyalaan at ilin natin si yung ilin natin si gumahong matalita ako nung aling yutan ni at ako tigi yung maso ni lutan na udyang nakto ni tako ikiba katigiyak o kalla katigiyak nabing ni ama yukan ni udyang nakto tiyaba ni pinmari yung matam na tako nung aling at toktaw himalwaki ni ilin natin si gumabluti akko te kapsuti i yang ni novo mitaku mitaku minakti ya
1: takwa you can mute o kausi risa gavigi kanu learning ini takwa glinu na ving mit kanu pilere kakpat iling no ujir tuak tang ni
0: you can nunaling no kasutil kano at apekulok isutil lo kano ihumagiyaw mga tan na renewable energy ang makano ilin natin chichiago kung nagayang mga tatakwa nunaling sort of kano na customize ang matali tam na ilin natin daw niya to me kano ihumagiyaw chak mayut yo alitam na nalunang nito hibulyo kataw matam na iling natin chinak udyang naktok nunabim nilo udyang naktok ang iyolong nitakwa hydro projects pang nasuti tay maunakin ni ama pang nakimaning matali kanok ilin natin sina mga ata at ako ilin natin taon nung kablo na nulang nito titan na taon na sa ilin natin taon nato nunaling nung tabong ngaw niya suni ang mata ko ilin nato taon nato tabong nga na nunaling nung abong ngautiyaw na actually. So, nalunang ito kamagiyaw chatok, himagiyaw chatok ang te manega kang matukautiyaw himamatatako ihumaliyaw taktunod ho kay te manelak pa upin naktok
1: Takwa you can mingak tudlo nunabing mingak tudlo narek lugit iso magsaksiu tiang naksilak pa.
0: Ukwa ang you can daw hong mata these projects ang you can daw ulo hong mata. Tinaw e kan lako lubyo tillo. Ayong nangin matkawin na takun nakto.

napiyaw yung magom ni ayong nangin mat udyang nak siyok ila takun nak siyok mata ko kobe anak tak tu kaya kati malukik ka na ta ko ihumaliw tak tu la politician ulu kalui nunabumi kano

0: povena to te ana taku wanga ta tangwangi i la i humaliu hok atan tamangi i te iman na taku wanga yoang matau tamangi ina bumi te iman na ina puto.
1: Nuna vumme o kanu i loak pat, ili nek titite ako i iru tita kunung ikum makku tiluri nang min.
0: Ni taam na nuna vut te college nuko atok tau i loak. Renewable energy kanu atok tau lihang matamani nuna vumme. Atok tau lihang itu aloa Canada mi amma awani kihen ini na bumi atok tau lihang man kihen ihu magi yau jaga akang nengok ko tako ini na bumi wajung lihak ti tau lutit ilin na ti tau lutin lu renewable energy amma tam na ini na bu Arctic College ngok ko atok tau yulwa takwa ilin na o tingin atok tau chang matan mana piballe che lang mat tanga renewable energy technician installation ayung ni nayakok to through Nunavut Arctic College.
1: Jackson, te makau i mawari titea gavita kununga iku makutilige nang mit. So kai ma kisuriman aksurong naktoksur nasungung mingmat. Kanwarug dita kuat siki nang mot iku makutilige nang mit ilin nang ni kuvin.
0: Takut taksugi kakitaw yakut amma TV kut ilangi pekanik sutil lo tamani kanyak sinong mi ugtohuman lang mi gama ugtumiak suna tako katap kulukis sutil battery lokit ama sekanik ko pitako katap kusubi pilirit lang iti ugama small engine repairs kidul Honda tako ayung iling na hindi ko katok sugi they can look to national cabin gan dan na maxim much au la lang mat ujak to look suna ayong na lo ang nimat ila uko ilang ni kawi mang isuwi to kihe chel rakang nakyugalo kihe ni atok suwi ayong na lo ang nimat ang matam na generator me ato wa kan min iswat cha man ko be gi blu mo la iswat cha ma su gullu so ay la ayung ikuma atong ayung ikukuta ko ilak ka na bu mi utalo ke ayung min na yang matallu ihumalok suna in tam na ilin na rayat ko amma piyumiha lugillo tam na in ila iswak piyumat amma okok tung ni nakaw yulo suni atitung ni nakaw dumi cabin me raw yang na mat so ite tean na piyang niko.
1: Takut pilih area tit piar itu yaro varating mat imini nak do ilin nak tay nari varatit logo kanor le okau siksa kapit narak tuno takunonga ilin naro magayak tuni nang menak ikum makutilirin nang mudlukya asingin nitao ilin naro mayamin ni.
0: Ukwa atong nak ayong naluang ni mata ila nuna bumi utatigu yugo in nang minang minat pilere tarap dahuli skidu mi ake kui truck mi ake kui Honda mi ake kui tako ila cabin

0: mer och jag ingen mer i några år jag mer har upp där. Så ajunget illa nitigut ajunget har upp där. Tak ajungin nivut atoron nak tu tak kuninga renewable energy systems ni so ayong naluang ito at atulak sugo ujang nak to kaya mga atoron nagaluak ta kiheni atuin nalak sugit li ila atuin nalak sugit kaya ilin niya hawap ta ilin niya kawai malito ako tiyo ayong naluang ito galuy and so tako atulienik tu nunalini kawai mayak o kawai karoang na nalunang ito harimanang maisot siyang matalo i apik kuhik kakarobit ako apirilugit o kawai karoang na nalunang ito baluba karitaw yakut iling na makto baluba takwa government of new grant kung mata cabin up to $5,000 in tamna tao pindarara lugo tamna iling na ako tao na matulog and atu lang luni PMR luni ano ilinga makto kihen ni tako dera kalenik tu ape kolumi nalunang ito kau kawal ne
1: koyen na mi Jackson pivi karon na sa rave ape kotik sa kakan na ron na punga o kau sik sa kakan na pin
0: nunabumi yumi hapat ka yeah apat kolo talo ila at ano ayong nalong yung matatakwa solar or wind systems ilin nga ra kang nakiwalwe kasi ato yung nalaksuwi iso akit yung mata o kong ato yung minakaw mat iso akit utang nagkot awyas kulo abin merulo yung hawap ta tam na loop generator to hangon nak si songma ni swap to lu tak tak ma na bom mil do ap la op tilik pak ka ila i humak wak ka ho tak wa atung ni ila atung ni pitigo ngan ubagup tin ni tak wa akit tin na mata our electricity i humanak kok to po atong minakawat ubagup kini ama anunal kini.
1: Kuyan na may.
0: Eh, Billy Toby.
2: Tana Jackson Lindell, tahap ni kangat sinang migtas sa CBC Toby Utak. Kakatigay yun na lang ako na kong may tiyari Papa Jackson, ama Toby. Mana people later sa sauna alam may matat utang may gota tema sa nikilo ang mita mana pinaswag sa kayat into sa katak sa mga tatawa ni ang nanok kima biyog yatok tan mapagtawala alak tinlo kuta mana yung kuyak sa ngayok ito mas sumamisanod into sa kanong niyang mayugon.

Kaya na, ta na, inyo katak, ta kaino katingyak, Charlie ninyo, inyo sila sa mga.

0: la CBC kwart dat om even verleden. Hoewel gaat ze aan het doen. Nu taak $1.5 billion aan te maken. Ik heb ze verleden. Taak wanneer we het ook naar neer doen. Ik wil het ook door te wat doet. Allemaal ook het doet. Ik heb het te verleden. Ik heb het te verleden. Ik heb het te verleden. Ki na ujahap biu jumun Julie Favreau dan awal tu dia kau nak tu ki na ujang ni kalau tu 80% ni goang ni kaga jai nu na bumi atuk tua gain amalu ilang ipi tu kau lo alat tu tak kige agaili tema tu ke hatu ani titau kun nak ngajak tuin.
1: Sometimes in those in smaller communities.
0: Ilang ngini nunalit mikijuti ujunita ko niyo wakta na katahulit at tuwi ni kalagi kasak tuwi kanuit tayo liman ang mipiro palaya ng milo nunalimi tayo mapidjuti gilugo mikijukta hangi angijukta hangi tayo malo at ako nunabumigo nunalit katubja katigingit tutsika ko na tuwi kinaw lang nita ko at uktuak tau suud ang kakajaw tuwi sapot jaw ko na niya mata. Nota tika makuti ujui ukur tatume atuk tau wale tu na tilugi tako nuna haktu ujui tilinia titau si matsiaria haktu igu tai malu ilagi jau lautu haktu ujumun ukau si uluni ke wale iku makuti lega namu kati matilugi kangak sinami ilagi jau lautu Jackson Lindell iku makuti ni salu majuni tako nunga pimari uti China si ununa lingani Lindell tu sa hatak si manakator la you can me nuna vimi atok tau wale atu ina mata ilin ni ako tau lutilu nuna linnun tai may hujim me jok tau nuna vimi
2: atok sugit kawe malak sugit atu ina lak sugit ayong naluang itu amma nalunang ito nuna ling ni piyo kalening atok to kalening mali ang takwa linya ko magovit ubalubaw ape ko hikakagovit ako nalunang ito ko kao hikakawang ne
0: Lindeo o halaw to namin ang ligaw taman na ilinya ko tiki si majanga miki jumipigi ako tiki hakto ni si kinamay nga to ni ikaw makuti ilaw kalangan ni amalo taman na ko at uti hatsi ako nakajak to nuna po may okso alo to inam ni atong nginak sa ulang luti. Tana tau nutak inun nutau la tau juk aki gari gutau ke suatu apa telegena mo kau di sak tau hal terlut ni amalu imal gena mo uki otak tu me 25 kani kejane kau temak siuti kana ija sak kerun nak tu la nu nabu me temak kua suna tu ine kau di sak tau su dar la te halu legena mo anu aci gutau juno kau di sak tani Inuit nunalingin ni tu kasi balay ako na nagsaw niya mata imak mi kanuit tu ba mga amalo o majukasuan na mi ikadyo taulo niya. Ay katani nunali imalaga na mo ang iligay ako gita o tukat taulo. Tay maat ni Rio Gujakatun, $15 million ni imalaga na mo sunatuin na ni kinaw sa leo kasuarte yung ito ni Tunijami ni pinasuwa ko si ulaw to mi. Aula taon niya ito inuna po mi. Imalagina mo kao si Sarni Mulu, Susan Hunt, awlat si Jingat o Kalawto, tayo mago ukirtak tumi, taman na nunang wali ang niyujok tao, tuko si Jau Tsere, hama ang iyong laki uman, amalutako ilangi upataw ka siya, upataw ka siya kating, amalu inuhalawa siya ngu kating, piluak tumi, takhira Sarni Akago Iloani, tay maluka tu jahat hatu ipinga suni nam mega nega jau suni kana tami kau je macam makan ni tama kuninga kau je sahut tau sud ikhalu lagi nak apa tel lagi nak lo kau Smith tanah ulat tiji catchy technology tak ko inu nam ini kau tiga jau suni auto kau tau guna nak tuin ikhalu kasua roti ukir tak tu me imangan ni. Tai manu tani utu aldu ti tai ma tu kisi balle sinna lu te khanui ne ke janganing amalu ta ko tamaunga khauri sare hatan lu ting aka gunu talle manu khulinu avati nullu pe mareune to khalu lu gena mot amalu ta ko utu wa sinna hatan lu ting nuna leit ele palle go te khalu ting allah tilin ne belum me

lakut mana dengar selang mikir sekolah dengar uti sungalang mikir luta tapani 925 ngoko sungai tapani sungai kain nang nelang mikir luta tengah setia kasih teko na alat tweet ulumi la kita ko ngamat September 24 ngoti logo te matamani pinasol sa mikir sakata ala kasi lak tako CBC kutawan sa nikilang mikir lang mata kano ito lang mga kano tako katulong mga takik kung napaksok pa lang mga talon nit tako ato sa pingin niya lang migat ko lang ayot ang mga people leso ngawitin niya lang ulang ayok tan na kawisa loto 925 pan

imanga akunikan daju utakkiyaga kakatang mata imaktaw tinga imagataga wakit lugo nokangaw yakin nakataga kamata kawin saktaw kaga kakatang mata ikak kasi maapas nokang yakin nakaya kakatang tu kawin saktaw kaga wakit lugo kisani iluno iluno imaksuyak to katang mata notami sana si mazakata piyagataw si mazakata

0: Lukut, silisiw kayo tatami pebalirin. Ubang kausa ano to. Dako ngilagani ko tulagan ng moto sa katsaw katatuy ko back me. Dako uy vititun na titirakse me dun. Isumalaw tigi jaw jut nuna bimi. Dako inu katudyakan tigi gijangit. Tay ma dako isumalaw tut ilangit na kawakak tut jangin mata.
1: Tamao nga nuna bing mo ato aksuni sunatakang ito. Tay maingin natsi aksuni loami suni ukiunik.

0: takun naila William tagunak ang yokanga abatak cultural institute ila pito kalagikun takko Quebec mute nerwa retulartin lugin isimano to misuinu na bi mute ila jang mata tai mata ko to sarache michanu we be to in mata
1: tapting ni maka tap so mani akilang itugalo kisya ni inong maria pik pumakko naglingnak pa ko ni kablo na toron nang itut wiwi ti toron nang itut anong makwa ni rwak pak yun
0: tako ang ilak ni rotul raji kubak mi kwa tamatuming at naluna sila ang ito kisya ni tako tila jaw lao mata kubak mi wiwi ti tut ukaw si hana maligaw duning atuning tay malu atak ko uwi titu kalu na titulu alan atak ko ilaw ko jilaw kalu matago kasi ani anyot tawlaw ngitun atak ko uwi titu nakakatu bi tusakat sa hamnet ilan ni ko te hamnet ilugin tay mata ko ikatu bilero jawlaw tun ikatu di tay mati lisililaw tu atak ko Kaujik kaya ako titay haluna titu uwi titulu awlak titaw gila tunyo kwarta uwi hatun Julie Saint Bernard Dorlet Dorley tana uwarti ujo nirwarti ulo gajik kunu Quebec me ukhala uktu king ulo pamigo nirwarti lugin atako amishui nunalin ni tun kati makata uhata lila umata amalo inuit nunalin ni Cree Naskapi tay mata ako akaw ngile uti nito sakti tawlaw si majuit tu kesilu tilu, tapi maam ukalau maju nunavi me amisuit uibi titu kalle maakun nangitun, tapi mata mana akau ngelu kutau tu nagaeling, ukalai kene lau tu nihanuk tu kute camigo sakri kene kaya hak tuin, si bulu pace me ata kotu sakat sau juit titu kene abikun nunavi me pijau si ma gunam nihalat tuin. Khaujik kege akutit inutitut uibi titu khalluna titulu. Inuit khaujik sakti khanuit teili mana muhammanik tuomi khaujik sakti khatuit itautu tseaguni hatatunut suka khallua mutimingin takkuolu tau sita magijaudunun apumme khaujik saktiin kiinausak nituni jauloktu Arctic Nets ukiutaktu muttuqaanga junui ukiutaktu miunum taimaluta konuno haqqaqsi majui ukiutaktu miullu qauri samning itsibullu pautau khujain joan khillula qata na ikati majui khatawju ukhalautu tanela kama khatawniaktu khamanaktu ami taimago amishui tautu tsiagunni khimamata khamanaktu ami suka khaluarni kumun
2: iginut ajili ako timi tiki haigap ta so tiki pat kawi hagaulo ni ima ka hibo na mo asingin nut ta kawi sa kuti ni ane kay kuti ni ima ka inuit no nangan nut tiki biyo na yakpuhut
0: ajili ako timi kayo kujaw yung haman at to mo October mi ukake kanila ako tako no naligaw tamatuming na tunga sutti tila tu ammalo haudis ahattalilluting tanna ahne abim mut atu inna koto pa atile ote ujo ammalo kanata meking ulla pa atsiang ujo tanna tasik siku khaangani elsmer hikattahutingani tanna pitakakunne mejo takkua ngila imahakti tisuung ujuit takkua lu kuututik imabimun kiseni takkua pitakakunni palleetu innattu sila asidji palleeni nganun Derek Muller tanna nunangoole kaji Carlton ilinne abidjoongani unikkaaliu hataulo tullu tamakkua ku nungu hattali ningin isimaalun naktuit kingulle paangujuit sikuin
3: or the area where sea ice will remain
0: taimatak na sikutahamne agalorti logo akuni unaxawjo ukirtatumi kiseni tauta manna attuisi mani khanne amman aqago wasa ni ammalu sila asidje palleni nga sukattullagi utillugum khawji sakutamini unikat nanuna sila utui unikami khawji sarnemun taanagutasi ujuk pitakakunni palleya sila pitakakunni attumini 2020-2022 akunni ngani mulo ukhaqe akunni lautuk imaq unaksi palleya ni kunganu

0: పిల్లగా ఆకాంగి ఉల్లం మతల్లి తాక్కువ అంగకతిగి అంగకతిగి కాంగత పిన్నెలగాంగత ఇల్లినాపిచ్చి ఈ మయం ఇల్లినాపిచ్చి మహం మతల్లి తాక్కువ నున్నలింగి యూతన్ని అక్కోతిగి యో మాసుమిల్లు తాన్న ఉజ్జర్ణక్త ni ta ko ikhiba katiyak o kalla katiyak nabi ni amma amma yukhan ni ujang nak kita amani pin mari matam na ta ko nunaling at tok tau hima loak ni ilin na ti chigu mabluti akko ta kapsuti i yang na ni novu mi taku taku mi nak ti ya
1: ta kwayu kan mute o kausi risa gavigi kanu learning ini ta kwaglinu na ving mi kanu pilire kakpat iling no udjir tuak tang ni
0: you kan mi nunaling no ka shutil kanu apek kuluk shutil lu kanu ihumagiyo mga tan na renewable energy ang makano ilin natin chichia kung nagayang mga tatakwa na lini sort of kano na customized ang matali dahil na ilin natin daw niya to me kano ihumagiyaw siya kumayutuwali dahil na nalunang ito hibulliu katau matam iling nati chinak ujang naktok anuna bin nilu ujang naktok ang iyolum ni takwa hydro projects kang na suti tay mau na kini amma pang nakimani matalli kanok iling nati china mga ata takwa iling nati taunung kablu na nuna no nulang ito titan na taan na sa iling na taon na ito nunaling nunga tabong ngaw niya suni ang matakwa iling na ako taon na ito tabong nga na nunaling nunga tabong ngaw tiyaw niya suni so nalunang ito kamagiyaw chaktok, himagiyaw chaktok, amma te man nega kang mat, ukaw tiyaw himam matatakwa, ihumaliyaw taktunod, ho gay, te man nilip pa, upin naktok, takubluwa ma, tuhabluwa.
1: Takut, you kan mingak tulu, nunabing mingak tulu, narek lugit, isu maksak siu tiang nak silik pa.
0: Ukwa, ang you kan daw hong mata, these projects, ang you kan daw ulu hong mata, kinaw e kan daw ulu biutilu. I ayong nangin matkawin na takun na to. Taam na piyaw yung magumni. Ayong nangin mat udyang na siyok. Ilo takun na siyok. Matakwa kobe anak takto. Kati malukit ka na takwa. Ihumaliw takto. La politics yung ulo kaluy. Nung nabumi. Kano. Ujak tulak tang mata panwilaw mga ata ukeok tak tumi kobayan na to tiyan takugaan na tagbani ila ihumaliw hok matal tamani keman na takugaan na yuang mataw tamani nina bumi keman na inap to
1: nuna vomio kanuiluak pat ilinak tititia kuyiru tita kununga ikumakku tilire nangmin.
0: Ni taan na nuna vudakti college nukko atok tau yuluak. Renewable energy kano atok tau lihang matamani nuna vomio atok tau lihang.

0: Hang tuwa loa Canada mi amma awani kihen inuna bumi atok tauli hang man kihen ihumagi yau jaga akang nengok ko takwa inuna bumi wajung ili hak ti taulutit ilin na ti taulutin renewable energy amatam na Nunavut Arctic College ngatko atok tau yulua takwa ilin na otini atok tau chang matan mana pibalde chelang mat tanga renewable energy technician installation ayung in na yakoto through Nunavut Arctic College.
1: Jackson, te makau i mawari ti te aga vita kuno nga iku maku ti lere nang mit. So kai ma kisuri man ak sorong nak tok sirong na sorong ming mat. Kanwaruk di takut sikri nang mo iku maku ti lere nang mit ilin nang ni kuvin.
0: Takut tak sugi kari tau yak kut amma TV kut amma ilangi pekanik sutil lu tamani kanyak sinang mi ukto humalang mi gama ukto miak sunga takwa katap kulukis suti battery luki amma tekanik ko kitakwa katap kusugi pilirit lang ni kiyo gama small engine repairs to do Honda ako ayung iling na di ko katok sugit te kang uk tumas ng cabin gani tan na maksim mat au lalang mat ujak tulak sunga ayong naluang ni mat ila uko ilang ni kaw imang misuwit tuki he chel ra kang nak tu velu ki he ni atok su ga yong ayong na lon ni mat am matam na generator mi atok ra kang nin isuat cha man ko be gi blu bul ais isuat cha ma su bul lu so ay la ayong ikuma atong ayong ikukuta ko ilak na bumiyuta lo kay ayong ninayang matalo ihumalyok so nga itaam na ilin na akayakat ko ama piyumiha inuwi piyumiha lugillo taam na ila iswak piyumat ama okok tong inakaw yulo aso ni akitong inakaw dumi cabin may raw yang naman so ite tean na piyang niku
1: tako pilere ria ti piyare tu yaro varating mat imini nak do ilin nak tay na rivarakti lugu kanorli o kau siksa kakpit na rak tunu tako nunga ilin nak umagayak tuni nang minak ikumakku tilire nang mudlukia asingin nitao ilin nak umayamini.
0: Ukwa atong na ayong naluang mata ilano na bumiyo tatigo yugo ing nang mina ing mina pilere tarap tahuli kidu mi ate kuy truck mi ate kuy Honda mi ate kuy tako ila cabin meraw yung ing mini meraw inoraw yung mga horap ta. So, ayong ngayat, ila, ilang itigot, ayong ngayat harap ta, tako, ayong inibot, at oon na ito tako, kuninga, renewable energy systems ni. So, ayong naluang ito, at ulit sugo, udyang na ito. Kaya mga at oon na kaluang ta, kihenik. Atuin nalak sugit le ila atuin nalak sugit ten ilin niya hawapta ilin niya kawi malito ako tiyo ayong naluan ito waloy and so takwa atulienik to

nalini kawi maya kawi maya koga kawi maya karobit o kau he kawa na nalu nang ito hagi manang man maisuot siyang matalo i ape kuhi kakarobit ako ape rilugi o kau he kawa na nalu nang ito baluba kakitaw yakut iling na nakto.

0: bilera lugutan ilinea ilinea goton namatu lo en atu ler luni pierma luni kanu ilinea marto tihen ni taku bilera kalenik tu apekolumi nalunangit kau kawang ne
1: Koyanami Jackson pivikaron nasa gabi apikotik sa kakannagon na punga o kausik sa kakannag pin.
0: Nuna po yumi hapag ka. Apikolo talo. Ayong nalang yung matatakwa. Solar or wind systems. Ilin nga ra kang natuwalwe. Kaya ato yung nalaksuwe. Iso ako yung mata. O kung may ato yung minakaw mat. Iso ako yung nagkot. Awyas kulu. Abin may kulu yung hawap ta. Taam na lo. Generator. Tuhango naksisong ma. Iso ako kulu takutak. Nabumiyo do apek ila ok kilik pag ka ila ihumakawag ka ho takwa atong inak ila atong nipiti ko muna ubagup din ni takwa akit ito yung nang namata our electricity ihumanak ko to ko atong inak ho wat ubagup din ni ama nunalit din ni
1: Kuyan namin
0: eh bilitobi.

Dulu pebalde yuri ginerang mingman. Pebalde yutigu piyagir simarik batan na Jackson Linda o kallu nati turuk tilugu uqaw si kangnaak doktak kuninga. Ikum makku tilugin ng mit. Narang naak pavu. Otte agutta.

tok. Ang naup ki nanit piu sitin na suktanga ini kunak sakpa. Ini kunangit tok. Inup ki nangat tau tuteringit tok ini kunangilak. Tava okau si tukingit. Kita kongong mat nagkajamit at sigingit ang init o karimakan nila kay

0: bigidlúú. Anochtma pigéach sem mai go tena ivik nu luní Angelin ivalo amma uvanga jaachchanu da kwang luta tinga su luta kaiutitti suach sem mai go a su uvanga tu su jaach sumi Franco Basmi ijauchataju saach sumi afani ija o kadlakti o katauri rauhlu ni inu blu ni tau kalung ni ni utak saya tabari tunga subinga inu ku kina uya kakun ni yang masa isa kwe kunu api gedluti kayu si titi yu mang mga o kadlak ni ni teko isa kwe ku elders consultations kakatam mata di YouTube ko demon nova raw mata ani kero tu upi ani mata kovetero pu nga so kai isaru ko inna kaktuin nung mata inna ni isa sinya tuin nyo rakata okalakin ni inna ni okallaqatiqarum maullunga naagaqattarluta okallaqatiqaruu yaqpakkuta innu innarni innuni qallunani innui miksaanu satuaruti tusagaqsani amma tusarnaartitte pakkuta amma aduwa tusagaqsani sorlutunnasuppinga innui innu qatigi ammaru isarukku kanuujeqtittigaangami taqwa qawiittivakluta upagummaarniartuanniummata tamanna quviagillugu oqallagge tamaani aaruwaani atuutteqartuanniumma inuktitu tusarunnaannukluta ayorunniusarunnaannukluta ammalu katigunnaannukluta qawiimai qattaqatta qawiiqattaqatta nanni kanuujeqtu qaangami kaluna unuktuaru mata sikstaru tenparu unatani mata ini takurau kak pakaru akhluta ini kisani inu gaituaru ma taku katakaluna inu ni katarau kakluna iru akhtu katama ajane katakto ammaru nara kluna tamani kaluna ni inu kitu nara kluna saizi palir nakhluna o kansi do nara jau kai nukru tigo. Kallu na titu in naru nara katta katta tamane. Nara rau kakigo iro ati bakro ni ammaru. Takwa unika reksakuru yaru ito sami nukpakru ti. Ta adjide ni tukuru yaru ni. O kansi kakpakru ti solo izane. Pero salau tan nani. Unikar pakluti nuna zakalangu nga na raong ni nga ni uvaru ni kalu nasta kalaong ni nga ni kanu inu varaw si mga mga takwa tisang narigko kasi isa ko ikutigo inna kakto ni nga ratak damakwa saktikan ng nga kakto ni nga mata kuviasu ko nga amalo aranay ang tuwan niyo raw mata, kayo siin na kong lang mata. Taman na, inuwi, isak ko sige mago, ukausik ko, tumisiluta, taman na, umatiti sa umata, ukausik, ukakatak si magata, we're all people, we're an all people. Taman na, ato kong nakslogo, upinag na.
1: Kanigilikpaligutautiakpakluniloo inu katikaklunitavuna narautikut tusanguyatuin nakaruaklugit iluaksivalikattaktuk sauyu inuitaunani narakattaktun.
0: Iitia ammaru upinnaruasu inuktitu tusarauksimanglugit inu garuarluti naja katakto inu rakluti ukarasu katarakluti ayon ne sa rasu rakluti tamanna upinna victuarto ajane ukarusebo

0: Aina kikutikautudana ilinjärtittirattartok makkuktuni tamumiriursarnermit. Takuaru kimuksivik juartillugit pigiarursimajut 1999 utillugu temanganit ilinjärtittirattarsimalartok mumiriursarnermit makkungnersanillu mumertittigiursarattarluni Debio apersorun narsilaw magutunga suktillavure
1: apersorun malawra kimomertittiqattang nernu tappikkani tununerusermi sivullerpaami kinaung mangaarpi oqausiriyunnerpi
2: aina kiyutikkaartiu yunga ittaatinniuto yunga tamaani niuroksimatlu nunnaqutiitsu Ni kitung ngatak punga pinga sini ang mutakasak punga ten na pinga yunga tunak ko siya gitu pinga yubit
1: Wait, asukuro. Mumak tita katarabi inyok tito ilinak tita katarlo tilo kisume pidro tita katarlo tipigyak tila usma vitama tuminga.
2: Kiyakitilaksima yunga kimuksiutuakut sivultikpaami maktaksuri uyaktillugi. Isimaksaksuri laksimagama ammayu nunabukailaksuta 1999. Nunabuktaraksimagata. Tana Otegit lugu nunavuk. Otegit lugu nikumun. Mumi usita kabullu. Tekku sita kagilakta bullu. Ilibigilak sima yakkayo. Ami yakkani asinniklu. Otegit lugu asiri yamangit lugu. Mumi usita kabul. Mumi Mumik kita ako may ilok si mabunga. Takok ko titlo ko. Ipeaktig niyo. Ipeaktig. Tunan ako sa. Mumik katayo ako si mamiyo. Unikaw siya ako katayo ako si mamiga ma. Iklibig ang mi. Tikitaw yung karang mi. Inyok kita mumik katayo ako si mamiyo mata. At the Kuruvilok Sima Yamato, Unikau Tidok Sima Vidlinga Kama Chutigilok Sima Lugu, Igluigami,

0: mitamate ko ne ko te yumi te man ne ko ka ko ru yang ne ka to rok si man mata tu ne ne ko sum ne ang me ang te ki ki te ko si la ok te ki ani te te ki ik le vi ga ui chak ta rok si ne isi la te ki oi na ri umi la ok si ma ra ko dan amaro attenuma asinitu innakutta ikayokto paldeerduningayo ikayokto paldeerdungayo maktero tigilidaw si mayara amaro urabasaw tigilidigo kubiagilidiguro mumi katero si mangikaro aksungari niyako ga ang natin na pagsini pwi ko ka natiyo ang natin na pagsini maan na mumi katero yung naksin makiksima upiyo karo ang ikaw mami
1: so kalma
0: isipal din di ko rungin sibut lepan kami seorang orang kita seorang unik kau tak pergi pan lagi tak soal lagi ti itu hari jasinya akhir lagi ti amalu akit pada ni ini pada ni upin nak setia kat tak ti awit din na rokat tangit sumi nang minu idipad daya po tao tum na kaya po inna ko titini man na ko yaw nitini akil ako sa tigo maano tapak ni kapik si mayami mumirang naksi yawaro kita nang minu tao akit tao rok nang minu akit sila katak tukuro mo ta ilim na kaya ngini tasimina tayo na limo kung nagkasi bilog si matlima upin na siya katak si bukak taktingi marikta o si marang kami iditya si katong mata
1: ayla tayo sumane awlak tita katar si magabi mumik tayo katar si magama man nakata tayo man nila wakibi akane
0: kaangit tayo tayo Tawarok si mga maong ila iman na pinaswin na pagsunga, pinaswin na pagsunga. Sibuldak pa mi awla ko marawang ni kumo iman na rin ni nang minya o kang bakit ko ila ako si mga ay tayo ito sa inyo kuma. Awla ko marawang ni kumo iman na awla marikumain na uyak sunga siyo kay ma pero sa katarata kinaw yun ni perok sa iya kaya kakatarok si marama perok sa iya katarata di kayo tigik kita mumere katso na titikli mumere titikla pagsita gasi ta ato kaya kapagsita maan na kiwai ay kuni nakitwin na kinung asutwin na kong naksin marikluti kuya na meru tigin marikatarok si amaro oang ila, iman na oang ila. Kuyan na may ako tigit ka nila sa kakang at siya kong makayayo. Miti matay mo. Sikitiw ko kaya akadlaki na kata. Sikitiw ko akong nalita. Marigir tera o kama. Ita o gir tera akso nga iman na. Kung yari akso nga. Ita o yari akso nga. Upik kandak sunga ayungin ningi piyun nang ningi ikayap tiging ningi ten na yung sibuk kaktok tigin na yung tao damanik ilipig daw ko sa tigo naoyan nung naoyan kaktukuro kami ilang ikan na rito ni nukastok pami amayo tay na sibuk kaktak din na kaya ho Kristin ang nani tay na ang inaksa ni kayo si sapit tuwin na raw kat

0: Nun er ikke nyt bevalgere juderi nyt så for at der er det ikke bare jo med bevalgere juderi ing at bevalgere juderi nærmere min mat king og lærer bare med bevalgere juderi lort og august 27. Du så vil jeg lavet nun er ikke nyt kan ikke det se man der mange. Kojen er med bevalgere juderi jo nærmest og lumi jo tunga sutjere.
1: Okay. Tahan na tayo po pero di ay nila ko magtap atik ba yun? Nilisok to ayaw ko yung nang minyo ko pagkaktak na wait na magkua o kasi pa niya atik ka ay man na bigi ka na wakpo kasi ay nita rugtak ko na magkua pero di ay nila nangin o kasi pa niya atik ka siya mo ako niya nunguya ako nungsuya ko nunguya ko sa mga itaikat ako nunguya ko sa mga nunguya ko nunguya ko sa mga tayo may kataksi mo na ako sa mga maanda sa mga sinakta yung tiyakto arong nunguya nunguya na kandaan ka na ako sa mga tapo na kamiksa mo tsago maanda takta ko natin ni kain mo na siya nagtiyak, tuktaman na siya si Ima Kutiyon. Taman na, kagok siya si Mayo Kamitong noon na siya siya. Ah, Ima na ulit tang na nga, taman na, sikuha ko yung pitakang itong noon na, ah, matiyak, tuk. Ah, dahil ito tayo mo na, sikuha ka lang itong. Tak cuma ni kata ini untuk semua cumi, ia ini untuk semua. Taman na, apa yang tinggu, siku walau umat mau lelak kalau tunggu taman tu mana tak terminum mana siku dia minta mana. Nanti kalau lelak kalau tunggu temu kita kata orang sudah mana ini tiang yang aji tiada tengah tadi semua ni ada di tu. Si ko ang nang iba na kaya ko nang bita kaya ang itok suri taman na imak po. Ay tiang ay itok suri. Ay yung uksa ka takto ay unuli. Wag na kaya mito ay unuli tayo tis itiang mito sinara ay mito ay unuli. Tapang ngay na ngayon may ano ko kalahog na pagsuli, ukso alok pagsuli, dahil may ukso may naksuli, maan na, matigit tiyak sa taan na na-experto ilo at dahil may nangaluli. Ang malagtaw, kinayong magsayin, umutaw na kaktalo ako ng dating, ukiyak siya dito. Dahil mo kinayong makataktaw na magsayin na kami. Lumutakad tayo kasi kanta mo kaya rin. Lumutakad si Malaktyon. Ang malo ayang ikpiyang meso nagkutak sa ngayon tamag ko ha umiyak ba akong usikantak tayo ang muda umiyak ba akong tisila ka ayaman mo yung makisok sa ting. Lumutakad ko ha so nagkutak sa ngayon tamag nga nagtawad ng muda. Dahil na ikpiyang din ito nagtakamitang mayang man umayang man na magkua ito nagtakamitang ako din siya na tikisimulak sa din. Mahal na pagiyaktaw na kanyang sa din kasi yan eh pang nagpagayak sa din na magkulinga pinuriyak sa man din. Tawa mo nga magkumayin mo ako narang matawa mo na sawing ang ulo mo sa ang gandumi, sawing ang atanong pinangang ako takang malamitumay mo tabung tao mo nga ako si tao nga at ako si nula siyerti mo. Tamangan, taas mo pamilya ang nakakita, magkumay mo ito.

0: Ipagsataan na unikarto a katarokto ka mikipsigasan na kayang miho uwi ko nga. Nilang niya rang ming mati kao mayang mini unika katagdilo ko. Tunga suktila po.
1: Nuka pia guru dulu. Tapawa kao yung nga takso kao yung pagsuko tayo man na yung mga tabo ni kingong may akto kingong may akto ya kingong may akto tabo ni siyo kayo apoksima tabo ni kato kingong may katikto yung mga kami pinwakto mga kami kingong may kato ang mga tabo ujirik sa lang mga I'm going to go to the house. Kingum me after Pima de Kurum me to the book. My young girl, diamond out last shooting. So put it out in the door. So put it out in the door. It quite can he touch what he had to see my shower on the humming. To see my shower on the humming came up down what the door of the hammer.
2: Kaya si Mayumi na rin ang hospital. Tapos ulit tayo na rin ang hospital.

Dunga så gutti, si bi si du tve mina la tu si dani ang avong. Hola mi, si da mangal nik amereya 24 2026 ngunti lo. Si kung wala la 3 of ang wi labik dok. Dunga so abegti. Hola mi na la lang ayabut, si buli mi. Pina so ako si wala yung minigwak ni kala yung mata kangik sumit si bulik tiup iningan ni. Suli nigwak ni halilaw yung mata nigwak daw yung halaw yut maki anahatak nuvuka salahak duwinik ataw sikmit nigwa utimik 1 vote duinami suli apik suya loktu apik tilong atu saksaw lang ayot anna maki anahatak sibulik tiulik tok kang sumi ataw sikmiak karumi si buluk tiw lang at suni. Amalu, suli, abotakut. Niguak ni halasim mi matay ko. Niguak daw titsi. Ike. Niguak daw tiga sulalak tuit. Inumarit katingayim marimut ininganut. Suli. Uhalok to tilo ruta kukiapik. Abotakku pinastinga. Tusaksaw lang ang mayok. Suli, isulim mi pat. Ullo me ukhali mahate halauk touna se kainna mega makuk tua mio me inummare khotivun ni yani koatami suli pinaswa ko si ulok tu me tu sau dikku lau yang makuk tua mit inek tisuni inek tirit suni imialu mitsani apik su ya katatilung ammalo unika kutak tilogo tu saksau langayok yani ammalo tanna isulim me patai kanen itau tik tasi uyak music festival lo you meet dan si buli pangulun itu saksau lang ayok ya yani santa isulim mipat tay kang asain na nik chautik festival ipasa nukatit si sautik ya halaw gama suli isulin ni ulun itan na Terry uyak kayu silun ni tu saksau lang ang mayo ni chalup talo ni. Takwa tak kablam ito saksau lang ayo it. Tu dabam mi. Ahay. Kuk tu amili. Nubuyalak tu palo kata. Suguyo kalagal tu talo. Hiyo na luwaka lang ngikalwak su ni. Suli uko ali sila niya dikko kao isa kaintangit. Uno sa muling ayo ino na viminun at siya bumilo. Imailing ayo igok. Kukjua rapin mi unnu sa, nubuja balulangan ang aktak. Ukko ne haklo tillo 12, nguyumik. Sanikilo ambilo nubuja langan ang aktak mi yogok. Ano wilo tillo sikhin ni tumik 20 misu ngunilimik. Ukko ne haklo tillo 9, nguyumik. Umiwak milo nubuja langan ang aktak mi yogok. Ano wilo tillo sikhin ni ulo oan ni ula kuningani tumik 20 misu ngunilimik. Ukko ne haklo tillo

0: Ngoyo mik. Inuk tua melu nubu jaga la langan ngak ta mejogok. Nubu ya liu minnya sutilo unnoak. Sugo yo silodik unnoak. Ana ko lutilo sekin ni ulo uan ni ulo. Aku ni ngani to mik 30 miso ngoni lim mik. Ukko ni hak lutilo 7. Ngoyo mik. Puwang ni to melu nubu jaga la langan ngak ta mejogok. Nubu ya liu minnya sutilo unnoak. Ano ni astilo sa kiniulo o aniulo ako ni nga ni tumik 30 misungo nilimik. Oko ni haklutilo 5 ngoyumik. Ako libin milo ala kailangan na kakta unno sa. Nubuya liyo minya galwak suti unnoak. Ano ni astilo sa kiniulo o aniulo ako ni nga ni 30 mit 50 misungo nilimik. Oko ni haklutilo 4 ngoyumik. Ibu jebin melu nubu jaga lalangan ngak tau meyogok nubu jeli minnya ngak tau stilo unnoak anu unnya stilo oan ni ulo kabangan ni ulo kuningan ni 30 misungo ni limik oko ni haklo tilo 4 nguyumik sallo ni lo nubu jaga lalangan ngak tau meyogok nubu jeli minnya stilo unnoak oko ni ngalo 2 minnya ngak tak Kangit siyo ami rakling like milo Allah kailangan ni kaktak. Ano kailo tilo atuak niulo oan niulo. Ako ni nga ni 30 mate 50 mod. So ngo ni limik. Oko ni haklo tilo 2 nguyumik. Hoak ta milo Allah kailangan ni kaktak mayogok. Ano kong ni aswin lo. Ni yulo atuak niulo ako ni nga ni 40 mate 60 mod. So ngo ni limik. Ano kong nga lo. Kaso niya ni kaktak suni. 20 mit 40 mut sungun ni limik. Oko ni haklutilo 3 nguyumik. Kami sumilo au palum milo dasiyo yak milo. Allah ilang nagakta mayuigok. Tatsikalalang nagakta usutilo unnoak. Kami suminila suni halangan nagakta 0 au palum milo ko ni hakluni 3. Dasiyo yak milo ko ni nga 2 minyan nagaktak. Kuktua milo tamane Allah liliu milangan rakta meyogo unnusa. Tatsikalla langa galuak suti unnuak. Ukko ni haklu nillo tu ngoyomik. Kangik sualuk tua milo nubuyo langan rakta meyogo. Hana unni asuin lo nik giulu atuak niulu akuningani. 20 miso ngonilimik. Ukko ni haklu tillo 3 ngoyomik. Nunatsiyabu milo abaninay na mi. Allah liliw milangan rakta miyugok. Anong niya swinlo ni giulo atuak niula kuningani 40 mit 60 musungo nilimik. Ano nga lo kaso niya nakakta usuni 20 mit 40 musungo nilimik. Oko ni haklo tilo 7. Nguyumik. Hope Dale Postville makubim milo. Nupayakalalangan rakta miyugok. Allah liliw minya galwak suti unnoak. Ano kunya stilo nik giulo atuak niulo kuninga ni 40 mit 60 musungo nilimik. Ano nga lo kasunian ni kakta usuni 20 mit 40 musungo nilimik. O kuninga lo 6 minya ni kaktak. Tako adak kasilin niya di kakayo sa kaintang yun na sa mulo nga yuit. Nuna bimmi, nuna tiya bumilo. Ah, hayla. Mana ni caluta de cingwala ken ne sribonga tamani at big jam 2026 ngulau yumi king ulipak si usutitan na una aku kitu miut kala lit nunat miut mutsuni marina ingisiyok asenninnek
1: the biggest in the world asenninnek love

0: Hoặc đầu lâu là vì cá ngạc xô mì xô nà mô xì vô lịch tiêu nét mì bít chú tì hạc xô tì nì hoặc đầu có mà lọc khi.
1: No na le gane i se mai no i se malo ke ja hasu ngo ga ma ta si ok ti sa hat se a ho wa ko ta si ok ti se a ron na to ri ga ma si bu ke te o ne mo i le ga su hat ta o la ke te lo ko wa
0: Ei, suli pina sua o si o lok tu mi ni wak ni khalao ga ti sa la hak tu vi ni o lao ga vi ata o si a pimmi. Ni wak ni mami su nak sa ma pi to make one vote. Suli taman na khano ipigi vai.
1: Tai kane to sa ga nga sa go hat si ni wak ni manga ta. O hak tau ti lo go. I ran na lao yo ga lao kise ne isa magin loang in meya kalaw ni support sa pumigil hat siya kama ino hatik ka ni kami sa mga mga hatik ka ni tung nga sa titaw siya hat sa mga lutat si mga itse bauta mo in tilo nga daan na at daw siya din mo sa lahat ni Venera sukay yuyang ito ban ni kise ne ayo gait Mereka sesuatu lo, negoak ni atau siapa yang lo apa suka lari gun nama negoak ni meg negoak jahat tak tak temem atau tak mat negoak tu lima.
0: Ah hai le, suli si boleh tio langgali gawi hati ni kia kau ni. Pina suatia guna ulang avi nuna lilni ammalo sunani nuitsi goma avi kangeksumi.
1: Tidele maa gano ajuin nalonga. Tigut kisea kato alanga vunga nuna liganit. Tana inangi ni tuin naumat ajok na tukko. Tivulek tivut ino guna ito api ulao jama. Inangi tuin nakakko atao se maa kaa gumuli ngayok mo. Dan picture tiga luang ngosu atau sok nak kalau mi ini malangan ni kak ni kak tahu mau tiga luang ya kak utuh aku masuk ah 3 year term ngosu kalau di luar kita 1 year term ngulang emak utuh aku tiga sih ya kak 1 year napa tiga nak yang lagu mak utuh yang lalu lah mak 3 years mula ngaji mi. Tama ni itse vane gane 1 year mi kange sami one kapa mapit ko ingi kani ngani ingi kasi ak misao gaya tisiga sa unak mi di ko maya loang waso nga tama nga ingi ko malaw ko nga unity ataw si po katik si fatigit siya lota tina sa fatigit siya lota yun o fatigit siya lota humat so nga ingi kasi ak misao li kaya manuna li po.
0: Ah, hai. Ah, apik so dika nung may mata maki na kumi magayaluk. Ila kaya katsahan ko na tsahid?
1: Ila kaya katsahan ito nga kisi ani. At sumet ko nga to sa yalimanik na kumi tanaw.
0: Ah, hai. Aso ko magayaluk na kumi magayaluk maki. Pitsya kaso alang abadit, kamat siya alang abadit. Ulo siya alang abadit lo.
1: Ipilaw na kumi.

0: Weil es tut Oktober 15 wurde doch bat in der Marie Katiman in Marina no Katimaria Simaruno ni warte la suti ukwa salamoni alaiku akulig niutana Elisape ana hatak kan sumiuk sale agna kan suwak miuk ala sinala turak inuwa miuk iba niversi umiwak miuk Salami wa wita lutuk. Kucua katun miuk. Yaki William. Tan na inutua miuk. Tan limat ililaktuk. Nguak daun kut October 15 mi. Angaluk ha ini nganut. William takuk nak. Nguak daun tiga suaktu tu. Lauru kami. Awatakunut. Angaluk ha gulaktuk. Daikani pigiak lumi. October 15 ni niwag na tikin milogo kanini ko sa araw makunato akpani. Dahil na ilang alik tuta ko at niya to sakat sa inyo na rin yun. Inyong marili ko makuna at ilo tika si magyalak ni mata inyong marili ka ti manin marin na naman siya mi. At ako tingin niyo kibaliya siya tukot. Ako akulig niyo lo kinutuwa niyo lo kutuwa katin niyo lo. Kan yuk suwa lutuwa miyo lo hai chigya hai nato tako to lutu. Ini mare kati manit sa nga atu tilakso ni ila tako ay kai tigya tu inatabut lukita riya hang mata kinako ni ini mare nyo nga kikatuk tau lang mangami. Tamun na kati mani atu tilakso pag na ito World October 13 minlo 14 minlo 15 minlo. Takwa ului pinasuk. Ini mereka timan relak tengah tanya. Takwa taga apa tak kuni pisimalu tu sakat sak.
1: Hai. Nak kumin mereka lo uta.
0: Hai. Nak kumik.

Itute ilwake kan nyak tak lugu hu yunuku hu yunga hu allau yak punga unik kabilu lau kema yak alwaka tiguang lau kema gam hatok ta uniku sunga na lau tiku ananama unik ka gaya lau kema ko alwak ta tamanna kau yema titaungin nak tunga peru kaga matamatuminga ananama ukoti na hulau manga ukua ukunung atiguang lau tutit amma hatok tau gama unikak talau makano hatok tau lau mangang ma ami hoyak ta chamak lo ni uam no okaka nga uanga kuya ki hoy tu lau ko anana ga okauti lu kangan ni tau mata i humagi nagi i humagi huang i takka tamakwa i huma lo lau gama taman na kau i ma chuti gi lo ale ko hekop te ko ti gi lo ang ne ko ga ko umatim ni ilam nulo ahit che wangin nama kununga anga yogalum no te a ihumallunga ni pai qotta lawgalwa gakko ana ana ga tuha hoangillunga qanganita ta ihumaginagi qubianang iloang mataman na ubam no ke ha ni pliangin na qotigitta matigi utiyagum na chuma himat chamelak tillunga ataw qapoy go qimattaw yaqattaqakki tai kununga lo utawangilawgama ino hitoqarilaw tapti no maaniki wallang me utawlagapta ublo ilangan ni hunaw ba piyaga kang nak man umatim ni aki ga kakuti ga kutaman na nutaka kakunalak kaluak tilunga kataklak uksok tunut katimayak tulaw kimang man taykanin nami nalaw tikong naklune ag yukun ni ko hakikak man panyata ko ilangan ni nulayakak man au palatang wang may kawya mayaw tsaka ma at yakataan na au palatang wang ukak matyo ilitagayaw sunitay ko na ni ukalikbyo katalik to takunong at iwak higilaw taka ang naw na katay na uman na kawlaw maan na ang utaw na kainu yung na kimalak tilugo takwalo nutakangi tayna tay ko to na to ga mi qitak lang mi ta ko hailang na mata hinik ta kun mi ha qitak le ang ka ga mi okau tilak ta nga ta ko yaw ha ga ma go ina kit kituno ti go ak gi lak ta ma go ta ko ha ga lo ma go no ta ga ngi talo ni blang na halaw lo nga okau tilu u ba nga naw ahu go ta wa ngi tu nga ta ma ko no nga tai kununga unikak tau telau tunu utewang itu nga. Mana ukak tu luar lekor aku. Ila mana utcerli halau aku aku waktu cina kelau tak agak yuk kam niklu. Tiwa kelau tak niklu. Ihu malakam. Ahoila, kau yang kaya kuat, walak pun. Angin rama, angin litai rama. Ila angin tay lakat tak tunggu hana wakit tak le, aku kuyu nak ting mihu kau tika kayap teknik. Oksok tu, pihuangi nak tilung. Okau ting mga oksok tu lang nakap tego, kaku go next week. Aku go pihuangi tu, aku kemalian itu kangen tahu tika bu. Pilunga ki hea ni ulang matak pikung alaw ki magata September din logo. Hibod lak pa miglutak ko giyok lugi. Aula yilaw ngit nama, 1 year on. 1 year ukiyo kaklunga. Tihuang ulaw ki man mi kama. Aula yi ngit yaka ki ataw ka. Tako galaw ako kulu ilitakilang ngit na ko ki hea ni ing mi na kailaw man. Kay magka. Takut sale haklu kinau mga lokaw yung mat sale haklu ta ko ano to kang itay kaning mata uwagon no haklu ta tayin nali ang ayok lak pa ako ta tuhan na to ang mga kitak lang may ukalutin mi uwebtik na kaw yung malilaw ma ukalug bigit talaw mga kaya ali kaw yung matyo kaw yung makatigililaw kam no panyatay na ang ayok lak pa tapat sayin na niya kaglito kaw lak to ukalug katigil taklunok
uwamni anga yokallugi katsaamaalilaa mataako uwamni anga

0: Nga kau sana tu, nuta $1.5 billion waktu tak kau kerja si balai duit ni waktu gun nam ni amata iluit atau tu waktu duit amalo akit tu balai ni ngi mata kena ujai tak kau kau mata hak ni tu ni jauh lau duit amalo kena tapi kena ujang ni. Not TV soon more tau looting Julie Favreau tan au le tiji ukaina ni atuke na jamni o halau to 80% ni goang ka jai nuna bumi atuk to again tema kise ni amisi unak sai pito hau do ale mata ke ge realit tema go atuk to tuit ani titau to na ge hakajaktun.
1: Sometimes in those in smaller communities.
0: Elangin nuna legalang ojuni tako hulitu ini niwak tau negalu apa ta atu ini halagi kajak tu isi bunit tinu hanu ita ini mana mik pero palle ini mana neng mik nuna limu mik ijo mik pita hangi angi ijo mik lunin tapi mana nuna li tako katu dia hati gin nuna bumi tu cera gunak tu ikin awal ni sapu digunak ni amata tamak kuning mana atok tu waktu waktu ni angkat kerja ni nuta kai kumakuti ohau si ohat dapat lihat logo ke atas tu mi tapi mata aku nuna lini tweet lini aksi macam cera hat tweet go amala ohat ti ohat awal juga balik mi kumakuti lagi jekanu kati mati lugi kangat sinang mi ila ke jauh lauk tu Jackson Lindell ohalau tu kata ila tana pimari uti Cina si usalu majuni ke makuti ni Lindell tu sahat taksi manera tu yukan mik nuna bimmi ilu tako iku makuti atok tawal lea mata ilin ni aku tawat tu tilu nuna lini nuna bumi tayi meko jimmejo
2: atok sugit kawai malak sugit atuin nalak sugit ayong naluang itu amma nalunang ito nunaling ni piyo kalening atok to kalening mali ang takwa ilin niya ako mag-uvid ubalubaw apek ko hikakakuvid takwa nalunang ito o kao hikakawang ni
0: tay malo linda o hake kanila ito na may nagligaw ilipalli alilaw sa majupigay ako tihato ni Mickey Jr. Si kinang may nga ito ni ilo kalangan o tamalot tao tamakwa gok sikin ang mi kumakuti leo ko tawad to nuna po mi okso alaw to yun nami atong dutiw na sa wadak to nuta akima bimokaw si sako tawad ni ato uto kataw yun nuna po mi $15 million ni government to kakukinaw sa leo kaswa tigi ngitangin ni tuni sa ulaw to kikatanin nyo na liti malaga na mo ang ilibarle na mo pangnataw si Majoktan na imalaga ng mukhi matugayakan ni Katalote unik kakat sa leulutin lo nuna bumi imamiyo tanot kao disakti nun lo kamagajaw ni Atun Susan Hunt katudyo katigayaw at siya nga ukalaw to nakikilaw nakinigwajok sa katakto ni nuna bumi alay kajaw tikakon na to tamag ko nga upatau graduate tui ukir tatu me tu kasi balle ago tau ne amata.
1: There is changing.
0: Emang me utai asid di balle ajo tilang ilu ta anu hatak tu tik amalo amisuna tu tik. Tapi ma asid di balle lah kasi hatak tu it aman tu kasi jauh si macere hamnet saujo amalo kina jale ago tau lu ti o majok tamenang nu takolo. Inuit imabimo ilinia ko tau gali uto ka tau luting amalo ilinia belum ni tamani kikita ni nunangin ni
3: kaya nami kaisa tu sa ayak sa tutik tu tamaka senang mik tima hiligil okto wila tu sakso giyang naman si wulak pa misila kanyin na siya mga ta kitang miuni ukalimala ulugila Tekin pigi akalunga kugat kugat jungmit nunuk nuya nak tu gok makutuina relik ni geloni 30 uni net money 4 million akagu makugumak tu gok ni geloni 20 mit uni net money 5 million masuni telok 2 million nunuk nuya nak tu gok makutuina relik ni geloni gok 30 uni net money 1 million akagu makugumak tok ni gelo ni go 20 mid uni yung niya tamani 5 mi guma suni. Oksok tolit unnuk nuya na aktu gok makutwin na realik ni gelo ni go 30 uni yung niya

tamani for me lunin akagu makagu ne pele o martu gok ni geloni 30 min seni go sakiguni o ang ne le o martu 30 min 50 mo rataluni uni ne tamani tu mi go martuni yakaluk tu charlit unuk nu ya ne artu gok makutuin na relik ni geloni gok 30 anu i kliang na suni uni ne tamani 3 mi lunin akagu nu ya go martu gok makutuin na relik buluni kan ne rattalunim o ang ne romak tok 40 mit 60 mo rattalunim nuni yung niglas yung natamani 1 mi go masuni teke ni liko lok to mit unnuk nui ya naak tu gok o ang ne natuni 20 mit 40 mo tika rattalunim niglas yung natamani 0 mi lunim akagu nui ya go mak tut kise ni go allalik pale o masuni blogo mit arbi o miksani o ang ne romak Oang na romasuni 20 mit, ano ikliya o masuni blagut, uni unia tamani 5 mi gumasuni. Tegwata ko sila temin na sige yoyila, tekin na katang niyo ni unnuk, ama kagut.